Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

Sahun Türkiye a UNESCO. Masu sauraro barka da warhaka. A cikin tafiyar mu ta bin sahun Turkey a UNESCO. A wannan karo za mu nufi ruwan shudi na tekun Bahar Rum zuwa Kekova, inda tarihi da yanayi suka hadu cikin cikakkiyar jituwa. Wannan yanki na musamman wanda ya shimfida tsakanin gundumomin Kash da Demre na lardin Antalya yana daga cikin fitattun wuraren tarihi da na halitta na kasar Turkey. Wannan dalili ba wai kawai saboda kyawawan hanyoyin sa da teku mai tsafta ba, har ma saboda dimbin tarihin sa da ya shafe dubban shekaru, raguwar gine-ginen da ke karkashin ruwa da kuma wadataccen yanayin sa na halitta. An yi wa Kekova rijista a cikin jerin gidajen tarihi na duniya na UNESCO a ranar 25 ga watan Fabrairun shekarar 2000 a matsayin wani wuri da ya hada gadon al'adu da na halitta. Wannan matsayi yana nuna cewa yankin yana da muhimmanci ta yadda ya wajaba a kare al'adunsa da albarkatun yanayinsa a lokaci guda. Muhimmancin Kekova bai ta'allaka ga tsoffin raguwar gine-ginensa kawai ba, har ma yana fitowa ne daga irin jituwar da mutane da yanayi suka gina tare cikin karnuka masu yawa. Saboda haka ana kallon wannan yanki a matsayin ɗaya daga cikin fitattun shimfiɗin al'adu da suka fi bambanta a gaɓar tekun Bahar Rum ta Anatolia. Da zarar an ambaci Kekova, abu na farko da ke zuwa rai shine tsoffin raguwar gine-ginen da aka iya hango.

kowa a ƙarƙashin tsarkan ruwan teku, kamar yadda bayanan UNESCO suka nuna. Girgizar ƙasa da ta faru tun a zamanin da ya sa wasu sassan gine-ginen bakin teku suka nutse cikin ruwa. Lamarin da ya haifar da ɗaya daga cikin mafi ban mamakin shimfiɗin gadon al'adu na ƙarƙashin ruwa a duniyar ganuwar gine-gine. Ragowar tashoshin jiragen ruwa da sauran al'ummomin gine-gine da ake iya gani a ƙarƙashin teku ba wai kawai suna ba a baƙi kyan gani mai ɗaukar hankali ba ne, har ma suna bayyana yadda yanayi ya kasance yana tsara rayuwar ɗan adam tun a tsawon tarihi. Asalin tarihin wannan yanki ya samo tushe ne daga wayewar Lisiya, kamar yadda aka jaddada a cikin takardar neman rijista ta UNESCO. Uchaz, wanda a zamanin da ake kira Timusa, da kuma Kalekoi, wanda aka fi sani da Sinema, suna daga cikin muhimman tsoffin matsugunan da ke kewaye da Kekova. Kaburan dutse, akwatunan jana'iza na dutse, ragowar ganuwar birane, rijiyoyin tara ruwa da gine-ginen bakin teku da suka rage tun daga zamanin Lisiya, suna nuna cewa wannan yanki ya kasance ɗaya daga cikin cibiyoyin kasuwancin teku da zaman jama'a masu bunƙasa a zamanin da. Ana iya karanta alamomin rayuwar mutanen gaɓar tekun Bahar Rum a lokaci guda a kan ƙasa da kuma ƙarƙashin ruwa. Ɗaya daga cikin abubuwan da suka fi jan hankali game da Kekova a cikin takardar neman rijistar UNESCO shine kasancewarsa wani yanki da ke nuna ci gaban al'adu ba tare da katsewa ba. Tsarin matsugunan da suka fara tun zamanin da har yanzu. Rayuwar gargajiya da bakin teku da kuma daidaitacciyar alaƙar da ke tsakanin ɗan adam da muhallin halitta suna haɗa tarihin zamanin yau a cikin wuri guda. Saboda haka, Kekova ba wai kawai wani gidan kayan tarihi da ke sararin samaniya ba ne mai cike da ragowar tsoffin gine-gine. Yana kuma ɗaya daga cikin fitattun shimfiɗin al'adu inda gadon tarihi da yanayin halitta ke ci gaba da rayuwa tare cikin jituwa. Kimomin halittarsa ma suna daga cikin abubuwan da suka sa Kekova ya zama na musamman. Tsibirai, mashigai na teku, gaɓar ruwa mai cike da lankwasa a tsattsarkin ruwan Bahar Rum suna ba yankin kyakkyawan yanayi mai ban sha'awa. Wannan cikakkiyar haɗuwar ƙasa da teku tana samar da shimfiɗar ruri mai ƙayatarwa tare da samar da muhalli mai dacewa ga yalwar halittu da ke rayuwa a cikin teku. Wannan haɗin kai tsakanin al'adu da yanayi shine ɗaya daga cikin manyan dalilan da ya sa UNESCO ta ɗauki Kekova a matsayin wani gadon al'adu da na halitta, inda ake kare waɗannan ƙimomi tare a lokaci guda. A Kekova, tsarin kiyayewar gadon tarihi bai ta'allaka kawai ga tsoffin gine-gine ɗaya bayan ɗaya ba. A maimakon haka, ana amfani da cikakkiyar hanya da ke kallon muhallin halitta da gadon al'adu a matsayin abu guda mai haɗin kai. Bisa wannan fahimta, ragowar gine-ginen tarihi, yanayin gaɓar teku, ƙauyukan gargajiya da shimfiɗar yanayi, ana ɗaukar su a matsayin wani sashi da ba za a iya raba shi ba. Ta haka ne ake ƙoƙarin tabbatar da cewa wannan gado ba wai kawai yana amfanar mutanen yau ba ne kawai, har ma ya isa ga al'ummomi masu zuwa cikin ingantaccen yanayi. A cikin shekarun baya-bayan nan, ɗaya daga cikin abubuwan da suka fifice game da Kekova shine bunƙasa yawon buɗe ido mai ɗorewa. Yayin da yankin ke ƙara samun karɓuwa a matakin duniya, adadin baƙin da ke ziyartar sama yana ƙaruwa. Wannan ya sa tabbatar da daidaito tsakanin kiyayewa da amfani da yankin ya zama abin da ake baiwa muhimmanci a sosai da sosai. Tsara balaguran teku, hanyoyin yawon buɗe ido na al'adu, da kuma ziyarce-ziyarcen da suka mayar da hankali kan yanayi ta yadda ba su lalata tsoffin gine-gine ko muhallin yankin ba, yana daga cikin manyan ƙa'idojin gudanar da wannan gado. Ta wannan hanya, baƙi suna samun damar jin daɗin wannan wuri na musamman, yayin da kuma ake tabbatar da cewa asalin yanayinsa da tarihinsa sun ci gaba da kasancewa yadda suke. Ɗaya daga cikin abubuwan da suka fi birgewa a Kekova shine yadda yake da baƙinsa, labarin tarihi cikin nutsuwa mai ƙarfi. A nan, tarihi baya bayyana ta hanyar manyan gine-gine masu girma kawai. Yana magana ne ta hanyar ganuwar dutse da ake iya hangowa daga cikin ruwa. Akwatunan jana'iza na dutse da ke kallon gaɓar teku, ragowar ƙananan tashoshin jiragen ruwa da kuma nutsuwar tekun Bahar Rum. Wannan shimfiɗar wuri wadda yanayi ya tsara tsawon ƙarnuka tana tsaye a matsayin wani babban ɗakin tarihin da ke sararin samaniya, inda ake haɗa sawun tarihin ɗan adam da rayuwar yau. A yau, shigar Kekova cikin jerin kayan tarihi

0: yin gine-gine tarihi kadai ba. Haka nan tana bayyana a irin waɗannan wurare na musamman inda yanayi da tarihi suke rayuwa tare cikin cikakkiyar jituwa. Tarihin da ke boye a ƙarƙashin ruwa, gadon al'adun da ke ci gaba da rayuwa a bakin teku, da kuma kyawawan halittun tekun Bahar Rum masu ɗaukar hankali suna ba wa Kikoba matsayi na musamman a tafiyarsa zuwa zama cikakken gidan tarihi na duniya. Masu sauraro, ina muku ban kwana, sannan sai mun sake haɗuwa a wani kashi na gaba yayin da muke ci gaba da bibiyar sahun Turki a UNESCO a wani sabon wurin gadon al'adu.
1: Sahun Turkiye a UNESCO.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turkiye. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.